kakusasana vazwire vazwire chivasamwa wapi mulimu kumuto akafera semana kakusasana mwa hape luzwe hamo matimana ya Isaya 55 timana kia 6 mwa Isaya 55 timana kia 6 yebo acho na ili hamu batemwa wapi mulimu asafumanwa Mbola pele asali faka ofi. Ya maswe atuhe nzira ya hae. Miyasi na niti atuhe miupro ya hae. Asikuwewe kumunga mpilo ni ukamu shemuba. Hakutele kumulimu walu na kakuli akatali kuswalela. Sichabasa munga upe mulimu ni ngorole la Isaya. Leli kwa kuyambu wate munga upe mulimu. Asafu manwa, asarifa kaofi, ya maswe atuwele miza mawea hae ye maswe, asikuwe kumunga upe umulimu, mi munga upe umulimu akatari kuswalela, munga upe umulimu, ulibelezi mina, ubapuzi mazoa hae, aunze lulia chualo, sitewasa munga upe umulimu, lule mwekuli, hae bakuna zeru mfasele munga upe umulimu, wala kusiu wala wizi kubona, halukuwa mefafasi pili usika kaimani fasi, Alula pekuye na alikupe mafosaru na umezelize Munga upe mulimu akatari kuswalela Mulimu wapuzima zo ahae Ulibelezi minanina Kulizeweze zema usweka fela Lukute kuye na lumula pele Miluka uswalela Amu kupe kumunga upe mulimu Mulimu uwaswalela Zema usweka fela Wali libala Nikula pela Lumula pele Musiu ni musiali, lusike wakatala. Lusike wakatala kubila libizuwa munga upe mulimu. Sichabasa munga upe mulimu. Aunze lui achuala mami seleja ona. Auli itime ulapele. Kurumbe ya mata munga upe mulimu.

kufiza faibizo la hao mga upe umulimu la itume ya kuwena kakusi semo sahamu mga upe umulimu kisakamita neba ufosa chwalika pachwala mga upe umulimu uwena umulimu aufetui umulimu ya wakamita umulimu ya nansi semo nila toledi tuna umulimu la takuwena hape lwa lapela zao kufosele kafira mga upe umulimu ala usubo umulimu uruswa lele unaba na bahao baba fokola lwa abiza kuwena ulu utwe. Karibizo la Jesu Kristo la pera. Amen.

0: mo devi ni mo ana sho no bona vazwe hande ni mo sala kanu vazwe ni kutola hande ni bona ani li vali vate ni mo likana ka yo stwala ne na zo hande ni kutola hande ni yena abo mo DJ na
1: encha
0: alfita folo afeda na ko kavi kavira ni ba ka pina mbaya ka yo mo DJ
1: alright le tbezo vega ma
0: encha

0: Kuzwa bebe avale lunge vam, vosle vazure mga kam?
1: Ensha, vazire che mali sipi mo.
0: Mga ke lo sire ande vore vazure chwa ngem?
1: Ensha, le kiri ngombe kwa na kwa usese, ipake la, mami lapo mani se kukara. Boma ila, mbo tumbazi wako ito asi yara ngafani. Tala leha.
0: Kikucha hande.
1: Ni ntumbala tuwa nituwa si yala nga matu ngolongopa mwani petu tuwa si yala mati nituwa si yacha hande chwale ishi angwe
0: cha mga kam
1: ni kare lao na mwoma lisipi mina wabaka ye mela lisipi da rana mebi ya kao fela mai nifabu sefa
0: pelu wa itumala mga kam
1: na ba utuwa nga basi shekefa nivali ya mangu ni batu bao na bahasa kakusasa nafa ni nikaya ni kuomulika naka faka enda fuu. Ni asa hile kono baka enda kafu lakini haka vayemela uma winja winja. Baka yemela baka enda kafu la fale. Utisamane na mbengu kafu la na bahasa kusasa na fa. Mitisafasa chinga fuu na bahasa kakusasa na. Mitisafabito kafu la na bahasa waya waya kahuni kwa mbacha vile jifo. Mane ni lusozu village. Da mane kutofita fali 04.

0: aba hasa kakusasa na favani utova nitereza bali ziwe masiri ngoma vakensa suti yenzu ni ya kufona mangola kwa livala kwa baka ye melana mungelele kao pela vuna na kuwa kwa nita kuwa vala fama vizyo ni samba kili sapate kila upakelela kwa miselezi tabondati ni baka ye melana mangola kwa livala kwa nini ama nidivala nga ba ye melana mungelele kao pela vaba sida ni kao pela ni madala valo na kao pela vaba ye melana mangola kwa ni kwa nukwa lufese ni ketafavo vise ni simasiku baka ye melana lufese kao pela nivo Kennedy kuna wabaka ye mela lusisi kao pela mane ni zusa ni mabasi yaka kao pela baba niteleza kakusasa na kao pela bazue hande ni kumisala kao pela bazue hande mende ani fitafona feza ni kupela kapina kale kavoka mbela mbela kakari mulize kwa mmerupa vale nikaviza chwa nika pina kani kakani tema sukane kali zanga kapela mbela
1: alright lofenya mwa volingomba
0: ishangu vondata

0: ngizobona mo program ekusona emzwala leni valikane longe vam avosile bazwele mngaka
1: ndivazile
0: uzwela andekile kwakuzosana
1: ichama seka semba
0: ncha
1: tani ngisamina wali sitimo
0: bathi bala kamera mngaka
1: umhola naka omanyando kwatinchi mani ngivona nomwandu mwani ngamuhola naka niwa likane vakaka fela sa sikolo alifita khona seza
0: kwetu bese
1: shangwe
0: shangwe

lo so repeli me lo trabe ke zalo ya la 26 kanda ka selimo sa 1935 la 26 kanda ka selimo sa 1935 squatter sa Swakop Montgliding ne sibophilwe ke zalo ya la 26 kanda ka selimo sa 1935 squatter sa Swakop Montgliding ne sibophilwe lo trabe ke zalo ape ya la 26 kanda ka selimo sa 1947 ka tengo ka dipena a ka mlelo wa kusasa sa dipena manna ha ne mikiti ya dipena ne ka vopilwe ke ke zalo ya la 26 kanda ka selimo sa 1947 ka tengo ka dipena a ka mlelo wa kusasa sa dipena manna ha ne mikiti ya dipena ane ka vopilwe

ikuthiwa prophetalism ke program ya karamaziva mi karamaziva kolim vasali va mahirero ni vasizana ni vavitwelerwa ke masole va majeremani ili vango kivoka maso ya german na isa tabeli kufela koto karamaziva kolim vasali va mahirero ni vasizana ni vavitwelerwa ke masole va majeremani uvango kivoka maso ya majeremani na isa tabeli kufela koto kana mwaziva kuli kala 12 sopeka silimo sa 1904 likuwa tazengwe za maherero ni silika tezi kwezwa pamaswe kima jeremani ni kupula kuitamlela. Kana mwaziva kuli la 12 sopeka silimo sa 1904 likuwa tazengwe za maherero ni silika tezi kwezwa pamaswe kima jeremani ni kupula kuitamlela. Fali mwaziva kana mwaziva kuli matasa mwetereli samyo maherero ni watasa lizengkambe ya majeremani mwakanya. Kana mwaziva kuli matasa mwetereli samyo maherero na ipata selizengkambe ya majeremani mwa wakanyama.

0: ikuzwa abriki program lezepiso lelipira mga ka mufamo am
1: Luzwile mzwile chan vashen
0: Mga ka luzwile andekira kwa lezepiso
1: Lezepiso izwa ku na gift mshikwanu kwa mafuta
0: Encha
1: Lezepisa Vaulwa ni vaka Vaulwa inzi ya luzwile kuli vainzi kai Bati vainza na umana mibia na mo Kale Lezepiso iya kubatu kwa fira Vaba ziba Vondonji mshie Mike Kale ba kuli ba kona kuba kuba auto ba na ba kona kuna sura fa number 081 63 7 5 0 2 8.
0: Ba kutele number lo
1: 081 63 7 5 0 2 8.
0: Mas tu me
1: sabe?
0: Shangwan.

0: kopisa motho ka fela ka lo bona la mona yo ta kwa go swa fa number yo
1: ba ikuta le number lo
0: 081 467 20 1 3
1: re le tobe zungaka
0: re tumetwa

Ke tsoa ba lebitela se mo programela pela sa zombie ke pela yeng wa pe yo fiwa ke squatta sa fa mo yakho. Ko tabe ko tlo lesa pela ka fiwa ke for Bernard Kumani nam.

0: Kibana bana mbita muyoye. Kibana bana mbita muyoye. One, two, zili vuo faifim. Kibana bana mbita muyoye. One, two, zili vuo faifim. Mambubela mcha. Kibana bana mbita muyoye. Kibana bana mbita. Kibana bana mbita. Kibana bana mbita muyoye. One, two, zili vuo faifim. Kibana bana mbita muyoye. 67, 89, 10. Kibana bana mbita muyoye. Wale wale mbwite muyo ya wakuru ni akiona mbili mbili wakuru ni akiona namba wani. Kibana wale mbwita muyo ye.
1: Prof Wakivu Lawrence Mkena nabali kibana bali ambwita
0: 7 8 9 10 kibana bali ambwita muyo ye kibana bali ambwita kibana bali ambwita muyo ye kibana bali ambwita kibana bali ambwita muyo ye 1 2 3 4 5 mambo kibana bali ambwita muyo ye 6 7 8 9 10 Kibana bana mbwita muyoye amiye kibana bana mbwi jione jione bana mbwita chike jione bana amiye yo jione mbili ye jione mbili mbili micha jione mbili micha jione mbili mbili jione mbili mbili micha jione mbili mbili wawa jione mbili amje jione number 1 ni wakuna jione mbili.

Ke kapinaka ante kathe va Botswana walo merisa kavimba satao mawe ni chobe ke ante kathe kilipina da might Zambezi the great Zambezi kaofera zao zo zo kwanu kwa NBC Nwanyi FM kaini kai milu sazwerepi.

kasamlawaga pina kaone kamfaka pina ka splash kega pina ka kandende ka splash thoko shoko kapina ka tasa na chwalo

0: ke programme ya zabana na 0662530888 khona nombolo form khona kuloswala khakuli yo mogolo a sa tshintsha lentswe ku mulumedisa kudani mobile lavera banana yo mogolo a khone kwa lava tshwalo o ka bona go teno kala fela go ne romelisa bome ingelo zwa go le ke ba bagolo ba thosa tshwane bo molikani.
1: Hello,
0: ba thosa tshwane bo molikani.
1: Ande
0: ke bo mane le bizo
1: maka
0: lo itumeze mo ba bagolo ai.

0: lo bone longeng ba ba thos tshwane bo molikane
1: hello
0: ba thos tshwane bo molikane
1: ande nan ton
0: lo thos hande molo swale zilifi malo petra mkanga kapa malo mersa
1: ayuna ta vakuku vakuku vareno
0: Kamani? Kapina mani? Kapina mani?
1: Kapina kababla zaene ipa ipa.
0: Mulo itumea zai?

0: lobonelo ngeng baba thoshwane
1: handa nam thoshwan
0: lo thoshan dekhwa mane dibzo
1: kina ka hindi bol so rije
0: mukhena ma stop bana
1: magrad tu
0: mozore pe yo hai
1: kankani lo me samina
0: mulomela ni kona
1: we wonder the what give me Niwa kuku. Niwa na menzi. Ni manga. Ni kekei. Ni nira. Niwa kakambi. Ni dayo.
0: Ancha.
1: Nikupe akapina kadijelis kinsaka muntu okwikala naye.
0: Okay, dijelis musaka muntu imwikala naye.
1: Hey.
0: Motereze kwa yere silutu imeze. Hey.

0: ubona lo ngeng baba thoshwa ne
1: eli abatozi
0: lo thoza hande kiboma ne
1: bos kikom sema titi
0: mo kena ma stop man
2: nani manani abata kulumelisa
0: ensha mo mfe mwana na lumelisa eh
3: kina tapte
0: give me na mwana libizo
3: Captain Matiti.
0: Molo Merse. Molo Merse.

ni bona go lena khwele na ke to fita fa go kwa fa go kwana kwa go bapala to pina to baka e to ba ikete se bana ba luna mi ka samla wa pina ka o ne ka mfa ka pina ka spide and green kids se kwala molomo na go ke to luma handen den de fa half past 2 milo sa zwe re period

0: e ka phena ka kandende de ka spine and grandkids. Hello bona ka phena vole kwango ke okocha crow kai ket zuma program ya ku ketra ka phena ya banana okocha crow ka phena ka tasna cho
1: kasiya wa rapport tu bare uzroba ani ko ni ku jari jo hesi kuaya

umatera kakaima siyu nao. Musala kawe nalupirirena kwetere ni wena. Kachuku wanafu wanifetu hera. Asifana niyo kubata ni nikubulelezi kuliluri na ninjewe. Tuele kachuku wanifetu hera wa kengisari mota. Hakuna tawa funduka, lukono nita kuona.